0: Marcos at Vincent. Bago nito, dumalo ang pamilya Marcos sa Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish sa Batac. Sa kanyang talumpati, binahagi ng Pangulo ang mga aral na natutunan niya mula sa Ama.
1: He taught me about public service. And he always would say that you must make that nothing worthwhile is achieved without great sacrifice. So one lesson immediately that I remember was he would ever say, do not ever take the easy way out. Do what is right, no matter how difficult that may be.
0: Sa isang programa sa Imelda Cultural Center para na may pagdiwang ang nalalapit na karawan ni Pangulong Marcos Jr., pabirong nilagyan ng koronang bulaklak ni Presidential Son Sandro Marcos ang kanyang ina bago sila umakyat sa entablado. Kasabay naman ng pag-awit ng traditional Ilocano birthday song na Padapadakam. Para sa Pangulo, pinaunahan ng unang ginang at kanyang mga anak ang pag-aalay ng bulaklak sa presidente. Kasunod nito, hinipan ng Pangulo ang kandila sa kanyang birthday cake. Magdiriwang ng kanyang 69th birthday si Marcos sa Linggo.
2: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magagandang awiting Pilipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

0: Gusto ko lamang sa buhay ay...
1: Gusto ko lamang sa buhay ay murang gasolina.
2: Gusto ko lamang sa buhay yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal.
3: Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan.
4: Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na minamahal.
5: Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs.
6: Gusto ko lamang sa buhay ay kahalasarap na apaya.
7: Gusto ko lamang sa buhay ay konting at lalong-lalo na